Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Jesa bi

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Die be be na ko. Training stories and philosophy na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu me kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bi

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na eko. Funny stories and fillers in na. Esu mi sa diso. Messia ma. Nemu men kan chu bia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Jesa bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. Edi chia me.

0: Jesus Christ of Nazareth.
1: Yawan ko phobia on mo ankasa ne omo ko.
0: Yes Lord.
1: Omo ankasa ne omo ko. Ebini se ne amape ba na odi abufu.
0: Yes Lord.
1: E di asai no. Woni ne ho ko. Ne nipadua mpa yedie.
0: Yes Lord.
1: Ah, reject it right now.
0: Yes Lord.